0: 매울이 되냐고 하게?
1: 매울이.
0: 아, 그럼 매울은 게 곧다리 본 매?
1: 아, 매울이 곧다리 본 이 본디기.
0: 아, 그럼 매울은 게 매이 본디기요. 야, 강아이 대 쓰레기 넣고 임 본디기. 야, 따가워, 요한 따라와. 에, 같이 야, 이, 안 와가 이때 보았다긴 나가워.
1: 아, 그래,
0: Tenipongi main ni karokoa, tenipongi min terin tetani main ko. An an tai aika akaina kia i akawakin te kari. Yes an kia kairu.
1: Ai bolis.
0: Ai rangis roi te tere kia. Kana kong ngati roi meikan.
1: Ai ai bona koi mon ke tere mau ake. Kolo kona mau rumo te ngabung ayu.
0: Ai ai mau rengkoi.
1: Ai pun aku ya, aku sendiri antek, terbalik mati. Ini wanita pun dikikai. Ya pun yang ni ya, aku tak keroyo ya. Aku. Ya bumbu saya tu buaya, mana pun bumbu kita, nampun syukuran mana tak kuat. Ya pun bumbu kare kita, bumbu sini ke bumbu kain, aku dah nampun semua ni, angkatan. Ana na taipo ta tisap tai na kanya ana taipo ta nkaza ni ya pa nangangan ni teka teka rawa di ngang ting abong ngayo ya nang teka rawa ginabang kaya reka utay mo ting abong ngayo ya pa nangangaw at teka rawa kaya kanaw ta taipo ta na nausua nausun tulis na wata po hindi ka din napon ya may durunang ka panuan may durunang yun kaya
0: Kalau macam tu, pun dikit. Yerita tipanan katikiroi na koi men nam tapu yon pondi ki meikan niki una tikiroi tira na konwan spanga meikan ni na tikiroi yerita tipanan katikiroi na koi yam kurak ki ko komane meya nam katikiroi na wanti tinga pung yu au kan dari ngapa puni pe no kan na musu ani ni durun nangke awara songra rata inga ai bun si tabe wari ki te tete yakan ai nang po anu aki ayu ari yaro kona pe antoki na kanwan nara Nima wakian kakpus na wante ti ngapung ayo, korapariki hinko yaro ko kwasan deitay, yon isuwa nima wakia taporo kowa isuwa nima wakia nara nima wakia kakpus na wante ngapung ayo, ipun nako hinko yaro ko wate metuan rona yung nungungura, yon panah nima uri FM 89.9. Sina kaya ina kwariki, sina karapariki ara sponsor, te potakin nakawan mangana te tokousto Fisheries Division ngayari asan manena kanwan nima wakia na wante ngapung ayo. Sina kaya na kwari kina kuna na kongura ra sponsor. Ay mina sa mga tauroin. Na kuna ra programa kaya mina kaya.

ko te hingoa te hiva eni ka I ngā hoko atu I e te kuto whakamaholo I ka I ngā whakatahi pa mo te funga lei. A ka tue te ia te uwha ke lahi ki si ko tou ko te u whamiri uwe amuftuna e whakanolati o mai te vahamama o. Te manu ia pe fuki ia te hoko atu te mauri I ke a koutou.